0: Kiolong ejumamosi sarumunare enkakenya omita shoso mwane enkakenya ibuitare antena nai Maya FM.
1: Ore toonkarna kaji neima metitu naingua ulosho le rorosei naa kanyor osho oleng ainining'o Mayian FM.
2: Kaji Gideon Tukai natii ena murua rorosei naning'ito Mayian FM netaa emayianata esarunoto ang tolosho lang.
3: Ere Mayian.
4: Kaji sanu Paul Koiket nanu ibalusi le Narabun naining'ito Mayian FM etaa eretoto emaasai.
5: Kaji Isaya Sembeo namanya nayo Lengusa Musenge naining'isho Mayian FM nasa entadekenya asubuhi.
0: Mayian FM.
6: Ore sirena nyugi.
7: Nesiragi yogi siriana.
6: Ore doya ngolo.
7: Nemwiki yogir mayenat.
6: Ashire gilo ngire shine Mayian FM nte maili tisa.
7: Nkwarika.
6: Olo shibora.
7: Naibor kewarie.
6: KMQ.
7: Ngatu.
6: Ndire ngayu diadu ngire shini no Mayian FM.
0: Mayian FM.
6: Enka genya. Mayian FM. Enkiguana, Enka Kenya.
8: Enkiguana, Enka Kenya.
9: Entiamas, Entiamas.
10: PK, Lelion, Eki, Setaquenen. Tedranka Kenya, Mayian FM.
8: Enkiguana, Enka Kenya.
4: Sipa katukulinja kigire kuna mbati yatu yonka kenja maa yenpu kiolonge Jumatatu merabake Jumasara mwanare merosho sungwa na entada kenya bidhari nti omosi yudhuru mwara lenkabele ya makoti Emmanuel ule kisemi
11: tenebona nupike ile liyo na show saita kweni
4: yes kiara mwishimua taraya ule kore sola kesho nolore kale governor Takajado County irijo tenema nanu na ule seki nare nembo ule seki na nanu
11: ndio
4: irijo wala hiki gwana na titi dialo ina
11: Niko nchoreke jito mwishimua kore seriwa na ule Kajiado County neme neme imu alunga nyuti ya na shote serikali ya UDA
4: ehe tenduwa renyi
11: ehe
4: nane nabaki kira ya makitanka kenya na ulonge dura rapa marata mwishimua ya nanda indiroloto ule siki
12: aa
4: uhu
12: aa
4: iti yake shati
12: ule timli ulmoru waga on
4: ehe
12: ehe
4: ishati tayo ule timli no
12: ashati nano kurai
4: ehe
12: na jia nole kores
4: ehe
12: tenjoro jubili
4: mhm
12: na ya rasenye enenye
4: mhm
12: tenjoro UDA.
4: Mm-hmm.
12: I mean, DCP.
4: DCP.
12: Okay, UDA do ya mo nene na bor. Erano tu design ole se. Erano le UDA.
4: Oda nagata.
12: Mbaga sai.
4: Eh-eh.
12: Erano le UDA.
4: Eh-eh.
12: Kenya duello na abugu da nagata.
4: Eh-eh.
12: Amara na le UDA la loba yen.
4: Osahi.
12: MP nene ngero de bunge.
4: Amara rana lotion. Amu ede jogi nyita siaso lengta Kajiado West. Zamana ye de central shomo south.
12: Marewe ni do lorana county na marewe na mayo lorel marigi nanu marewe na nari kita county a josho manager mo marorgo giye fulani kayo lore kake ore atwar masai neti amada inare jengar masai leng na nenyege nyo gaitao onga jijik
4: nga jijik
12: na mare na rogi wi na longana ore ko loli nga janga jang nyo ni meri rogi ni nga jijik age ore ka ole lengu uni ro leser te bora de ga ore ka ro uni ro molian de ni ngore ngresha lan now na mara ko lito dol ne borte ngoili mara ko lito dol nga je ni borte ngoili ne agwara ge rain agrira evro sapo ko nga jijik ka ge kinyo gaiti ni ro ni arar mangadi le mara nje na shitan Lagi wanya nene jiro ruto must go. Arukokoyo, Baluya, Gisi, Longu, and others. Na inerejie kura. Na sepa. Amu mere na bank. Na inakura na pao. Na mere na nyoshon. Na mere nda. Na ako God willing. Na ineweyi. Ni wewe di CI na roba jitu mere menog shogoldo le udara amoni noro ndogo ni noro rangajini ne nangini melangwele ga jule nan masaisi hakuna
4: na kibeki nating
12: e nangini melangulo reje
4: pa mani anakura nitejo mera nye nchoto beto nga kenta kwa ndongta horor ule segi
12: kaisa buka nakura mu nusu Mega ne ngasa bor kunor masai bo kin ore bage langona re yerno lesi ga wala ngole bore
4: hor ko lagai
12: nan nangel dege
4: Na bayende.
12: Na baya. Mhm. Mugara ngura 460,000, 464. Mhm. Nara ngena ngona 220 something, nara na world 230 something. Mara gerezo unagura ito ngum. Mhm. Arahela ngiyoronge gimme. Mhm. So, men dogi duo na sapok na lwira nyamali yore ba uno gino na lava go la le Jubilee or gi si or baluya. Mhm. Ne uno gino se ne go ro go le se. Mhm. Na ror baluya rol jalu ror ase go ne ase ne go duar. Mhm. E ngor mo.
4: Ba man am ki lo na ndo gina nya. Kaji gun nomba.
12: E ji ore go lona longa bilani menya sholing ko ko ji kidogo ka kidde dola jo me gure shage do nyongoro rara e ngoro besai me gure more ore rara nar balu ya longur gisi me ara gura ni omun aya na se desi amuge yolo yo ka ge nanu du muga yolo na da kaunde sidai amuge ra si shoti na irasa Mary win and a mallor and Nakaja don't know the Gitangala, Jagin Job or a Mully, Mully at the wrong guy. Mully. I hear a long and Najagin Jahir, Untahira, Kigriha and Murui. Raral, none all about Jama, none about your Kali, Nijo, 2 million, Nijoko.
4: Eh?
12: Kigrang or Wish Winnie.
4: Eh?
12: Little Romagra, Bell Bell and about we young at your Kali.
4: Eh?
12: Our Yor Gansolan. Mustoria now, the President and Gonad.
4: Grasa.
12: Grasa. Ni wono marasia ni tawu ni re jogi kemer ni gemit ni lo you know kasi da yoko
4: ne ko so far so good
12: so far so good
4: wona ki ni de jike lele galu nyole mo sitet
12: me no ko si lo me de wo yaga sieti udda
4: udda sini yati
12: udda sini yati
4: ehe da ko mera sinyor gasi
12: mera sinyor gasi
4: kai ti en challan nang sapogro lo sholor masa mu ijudi ke ti wona ki je kite gelisho de kutoka 1963 kutoka pe oshingu kwa pekitu make ela kunotani olosho le Kenya na ijudi kitu wakata kitu moke kekwole kitu mna yaluwa na olele kijo moo bota adi vya ajo legi noto nukwa nako wala tezo yoko waya utuwa yote nde boyu shito ene glato tashata sukuluni waya utuwa nkari yaka kai deti yencha lan
12: adu harake yoko lariko ore nanyamali amu ore anakajado ore kutoka pebu ole ores 2012 Nishuko kutoka inakara nishuko kuru. Mera inarugi. P. I can attest to that and you can do your research. Megi arabaina nyamali. Kono olu ngegewe anagire banki. Na ngiti ala nora ara amore nara kolari koku. Tenijo nara ara soju suju historia. Neme pi. Historia. Tenisudo historia ala koku. Tenisudo kato ningwa lelengu wabi nini eta kengote issues. So, Eyo na age na rogel tonga na ko iruko aku lariko ko resio lariko ni na ikine me age do be do munde de ne agor minister yara ginyo ke gol
4: na ku lariko ke tienja lan
12: lariko ke tienja lan lariko le no re na si dor ma sai de ni ore na re ne bon lora riko ni ni be o ra ginda e u abara ne ru ko gnon ne agor ona rogre na ke bwa na baati amu teni la room advisors to rock na e jing rumodele gari gari ana mfano etio sharba yan lai wa jogi ore nano organ sala yaba tara gele ngo bango jele bada kai gara lo na sidan ha ore baati ai ano rowa na lo na sidan le si ai ne dum nenye ne mo garan ne da ruo gol do nana ngin ore nano ana ba na lo ka jo yelo na kai u roga tugoshi baka torose kila nga ne de plot ak majo fulani o fulani ne majo nga nga ara yo normal ya hen yo dom ne jo kila nga ore vidi bi list ama ma do go lo nga go len agenda ik the second
11: me rodole
12: bali ki ne dake that is how things are supposed to be done ore muradi ni nor ki weya ni jo lo nga notice sa jo ki kara ra muradi ni ki ni kias en jo mengwa nare ana award Na rai mbaga nene muno na jore be shugi yare to ya report na rau ga nai
4: amwe shonde na fasiente gelu
12: e shonde na na ho ya jore lai na je yero ga ki bor bar bara na na no sungo lo langa no to na je ga yu hinde ga manya ba bol ding
4: eh
12: amra lai gi nut ka ngore bi jogi ya longa na ne bwa ni muno ne ro nes
4: ne go to yu ga jela
12: shon ore advice na nes Anara na ramgara no leo domo. Tenese tenese palaseri. na lasima nesoji. Tenesoji kurumbole

0: abaye sauni engaganya holengoni kaji timothy to rekel ngoni mayri mari may sholomon ton gorogi nangas na kayta yelo ton dorobum yarangamwa wala sulani lengugo kiri holorgale bungi hemudor kala usami waweru kamau lenjema edcp mbali mirisho yina kugo engule alamisi emichesho nakengo shwa gari go ndaye ndegelo nakela riko klemeput lemeputo ina gene menare riko re tierulo shom nyaga na golo sholema hadum na golo lo ni nyagi no na gari kala ni lenka ni to monoy bol ni na gor gafana hi joseph le lengule county ka jiado million agara marade county en garna dok na ri na gor gafana patrick ko lentutu te mudwa hola ya te bona sen ton ton na ti wa dor mere le te moy ko bi yana rok bar nyon ko bi nyoro ga hen chamew odm gladys wanga injere mere na kol dongani re mera yana kol bi nyoro ga halina chame odm te county na ro ka saro ho trome te twa ina chama along dum na ko mon dama yene fem pe bom point ina na option ma yene fem e ka ji timothy turiken na ni ngoni maria mari tene bom
1: timothy turiken
0: sauni enga genyam Erenga mole solani lenku gokite holorega le bunge hemburo kala usami waweru kamau lencha DCP imbali mirisho ina kuko yangole engole ya lamisi imbala nae kuna holani ni nice na nae tarasa grana again ABC sami petu na game mirisho tongura inkalifuni inkalifuni ndomuni umit ai ibungwan wartam telo na kola kesheni lenye samul mchina nyaga osijira na gere tongura hi inkalifuni mit ibungwan onom lencha ma UDM igiriwa nae kama ula shakle nyana kpokira udo pe irukna gina woshoro ndibona ka gweruka asho tene boninye
2: kubali asiyakubali kushindwa sio mshindani leo ni mimi sisemi kesho si nyinyi kesho bado ni mimi 2027 nyinyi mgojee na hapo mbele na hapo